0: kukonzeka kuti tiende.
1: Alima, ndamala kale ndikunyangana nguwe yangu.
0: Ana, tangwirani yura nakulira terepa.
1: Ah, Alima, pana ntsiku zomwe iye ambalira kwene kwene.
2: Tsono kuti iye ana njala?
1: Ne, amama bwino.
2: Ana, iye akulira basi terepa. Iye bwino lini. Leka ndimphate. Inde, mwana wakudika. Dereka mwanangu. Una, kupi ya bwinui.
1: Aima kulira.
2: Waona ana, Yuran, akaondo kufune wepo. Vikaondo kufunika, kukuti umulatizi, mfui na kumutesi.

0: muri ava ine idzidzi idzi ndarova nadzo ndikati ndarova nadzo mundivetsetse inu mukumbuka madzana yao ndakulongosolerani sori anabwera
1: ana akanganazo
0: pamwezi amabwera katatu kanai ndechime ndachiona ine na inokhala gaza akangomaliza
1: kumano ruba mbugaza muri apa
0: ai akakangomaliza apapa pochoka pano ndidute munsikamu ndayanganire nkhuku yawo ija ndidajai ndibwezere inali akawangi ndiyangana ndende ndabwezere yawo
1: inu ruba mbugaza muri apa ifana wasana titano lidzatetsere banjai ifarida na ulidzara ndidzalumikize
0: kodi kulumikiza kodi dzilumikiza mwezi wina uli wose katatu tidzile pero gwira nchiro zathu za manyumba basi nkhani dzikayo kuti dzilumikize banja lawa kapasule banja likukanika pati kapasule iwe ino simwava nkhani imene aforokoza ari munthu mkulukuluyo akatuluke ndikabudula wankati yekha basi biro ari mpaka kwa aneba uyu
1: kapasule
0: mkulukulu alili sunga dzigwire
1: nkhani muda
0: inu nkhani mukuiva
2: nkhani ndaiva ruko mai zobvetsa chisoni mwava
0: uzochiritsa manyazi
3: Yusoro mukalejete.
0: Awo sada kalejete. Kodi wewe uliso makani uti yoona kuti nze chilungamo zimopangazo?
3: Ino mungoganiza muri ino muntu kuyera madzi otenda kubafa. Muri ino mungabve banje.
0: Kungomwirana.
1: Ndire madzo otendawo.
0: Kungomwirana madamu rabwerani. Ndibwetsereni madzo zizira.
3: Ndimwana.
0: Mwana wochani.
2: Ndira ndima kwa uzaka ringeni madzo zizira musisimise madziwa anyanya orenda mungambo.
0: Inu demuona ngati mabanja ose akhalawa amakhalova nda timavuto ting'ono ngati timenezi
3: mufuse ni ruya lapa
2: olo riferu kunyumbako ndabamba wali mamba naso koma ri mathoka mbirana nditi olo kuri ndike madzore nda kubafa ngalare ndisa zedi amata kundirana kuri ndika apatse madzozi
0: ozizira
3: kodi uyankhula ngati ndani iya uyankhula ngati ndani
1: ayo kapasula wanda
3: asa kala jete bai
1: awandakaza
3: ngani yazibamboti
0: ngani yazibambo chanji inu simumathema ngitsa munthu wankazi si wankazi uyu mwamenyamenyayo
3: nangano adziyankhula
0: adziyankhula akuphuzitsani
1: usandisuku sentimo dakali mmawa uno wandiyandikira kale
3: ine ndimapanga zolakwa ndinkazi wanga uyu ndimankonda ndinkazi wanga
0: bambo kambwa awawo asati kusitse nkutheko kuti mwina akuluwa chilipo chimene amafuna upanga ubafako ndeno amayiwo alirongosolere bwinobwino mwina adumpha alirongosolere
1: Fori kanga riimu.
3: Palibeso furoreri lose.
0: Ai, ndira rirongosolere ndiyao. Siwo umakhalo uthamanga nkabudula wankati mudzimu. Kodi misala? Inu mai rirongosolani.
4: Ai, babeso china iyi yose nkani yake ndiyo mwe ibasi.
1: Nkani yake
4: mwe madziyo. Kana yo mwe madziyo.
1: Ya madziyo mwe ibasi.
4: Ari madziyo funo kuri ndikupule nawo ndife. Maropa ndofirira nuwo mwalephera basi mwari mundipende madzi. Mari mundipa majorenda
0: umaganiza bwanji kweni
4: kani akarena limene
0: kodi rubambo kambwa musaiwale ndakuza kuchoka pano
1: arakhazora funo kupa ngakugira majorenda tse kubafa
0: mankhwalo osewa
3: mwinadendesera arepera
0: akarepere ndiwe ndani we kuti akakulepere
1: palichana pa
3: musandivureso ruyi musandivure ngati mufuna nyamukani
0: oho
3: kunimba kwanga
1: ngati mufuna nyamukani
3: ndakwira nani momori munthu uze zanzeru mudzenuza mbwerera zenezeni momori munthu uze zanzeru
1: ai tangu nivetsera pamuno koma yokhale
0: tavetsera tavetsera
3: ndizimene ndakwira nene zimene
1: ai warira na inde koma nosotendirwe nojitsiru
3: nangamumwirwa
1: mbwerera ine ndiri pompa Iyo kani nyozera kazangu jeso ridze kufura oyita nauri ndizevezo kusaza kuzi ndeni mai ridzipitani
2: ndari nomugani bamba fera bwana
0: ndozo zapatsa ndani ndizipita
3: ndemadzarani

0: mule ndi ndalayu
1: ndalayu kutiyo
0: ndalayu rungori ru sister edabwera ndikupeza kuti ndalazo zomwe yangu lazo zofaira ura bafunika rani sister ibwerere nde sister noidarani ndakunyuka ndendo mbola koma ndikozi gogos ndalayu ndali vhuru muri sister edabwera ndeno adaibwezera sokomwa ura bafunika nomurani mubwerere ndedonora sigwirai
1: kumano inogwa nkhulu kumene kukufeti vajani
0: gogozi vati zomwe ndiwe mkulazi moti azo sizikuveka komatu zuveka ada baba gogozi
1: mori inu mukuva nthu zimene mulankhula
0: ine ndikumvetsetsa kwambiri
1: koma iwo pochoka anatapita kusa
0: iwo ndiwochoka nangoti ndibwera kaya ndingodya zii zitatu ndoneti malinki usewukuru
1: kumano ayi jabwino
0: Mori gogozi mwe mwavhara sizobodza kuti zone zini zeni iri koma zore mwavhara mandala bhuri ndinaona kaiwa somangira yingosa vene magasa vene
1: ine ruza fudya zanozoyayi
0: izo ndinaona koma
1: zimpanga za fudya masora mandivhuta maso magasa kuti ndavhalira kusangala lai ndikuvhalira kurova maso
0: magasa ndiwa maso kumene pezori ndimaso
1: iyo chigwine mbeta siya
0: Gogozi lewe tareza nao.
1: Zafuja zonu zine yae.
0: Kudi soe lengelaswa. Ndudu wabula sote wale trari.
2: Wawaru wa madani.
1: Ea, zikum.
0: Gogozi, ura nijela
2: bwela. Tachoka.
0: Mwani. Mwani.
2: Tachoka. Deja ni me.
1: Tachoka. Mwana dafika yapo.
2: Madalaru, mavururu.
1: Ine ndabwela.
2: Chigwenembe uwe.
1: Ndabwera.
2: Mwandipeza nditwala.
1: Mwana kunimba kuna mama fulo kuzankhani.
2: Oho.
1: Nde poti tini fulo yangayi pari ndeli makanga ndikuvuta.
2: Ah chabwino mada.
1: Ya, nde ndakangochera ni tini fulo. Koma ifone kuti ndikuvuta uyu kanongayo ndadandiposita. Chifukwa ndandipatsa bari lili kuti ili lolimba koma ayi ndithu. Lomazimira pa 99.
2: Chabwino.
1: Ya, ndeno ndikuta amineyo ndimuyendere. Kuti kwanditenga ndemweyo kanongayo.
2: Oho.
1: Nditenga pakapupa wakeyo ndikubwera kuno.
2: Oho.
1: Nde nkhani ndikudzabva awa

0: Shwaki manero rondang kuchini wa muwa kupasirani nkani zensi maru kempo kusia marunji ya kuti iti iti tizawuna ni mangwana muzi na ngonkani kati mwazatu zari rumji nyungwe. Ifendife, Radio Mosambiki, kale naliro nkati mwamagori makumashano kutumikira Mosambiki.
1: Mwapera chikau chunu cha tete, pantao yachi.

Ngona kutaira kwache mfunzo. Chingonongono china iwe. Unakhalira anji nacho. Chitumo nacho kuenda Gresha. Ufiti muli nao mukuenda Gresha. Uputa muli nao muli kuenda Gresha. Umbava muli nao mukuenda Gresha. Mitombwe muli nayo mukuenda Gresha. Munakhalira anji nakaduka. Munakhalira anji na pikado. Munakhalira anji mbiri ya kuenda Gresha. Uku mukuchita pinthu ya kuipa. Imwe nana kwana kuenda Gresha ndendendi. Usachitika, inde usachitika. Muntu akona kuenda Gresha, nkabe kumwa, nkabe fomali, nkabe chipali. Nya kuenda Gresha alikumwa chibisubiso, akufumali chibisubiso, akufamba na kazi na chilo na muna na chilo chibisubiso. Pepo datema kuenda Gresha mbani. Muntu wakuti asenda kalarikira Gresha, ndiye ana numero tolo mu telefone za nganga na za maprofit. Anakonda kuenda Gresha asadalira byache mulungu. Ai mwemwe dziko ya pansi. Nzizi ndi upepera pindi ache 10 na manomwe vintu mora zi za 7 minutu shitichemere diu kan komati bulikira kapirizanje muno provinsi ya 3 na nyimbo ya kuti ningalire tani.

Tamala kuwa mpangu wa za njiputikiza pa nzizi kuma kumasiku njivira na nzata kumaputu. Nzizi ni kumina pindi ya chema na umwe 22 zora jisete minutu. Radio Msambiki muna ntete managari mbakala jisena. Njivira na nzata provinsi Zambezi. Nyimbo tri nasa bote na farisha mwati kila timiza na bote sapizu isu. Tengeche mera DJ Chombwe.

Kufunana na kubiri ndipindi pia kusiana. Mbwenye azinji asafambisa patsogolo kubiri. Safuna, akazi azinji asalonga tepani. Safuna mamuna wa kubiri, mamuna wa karu, mamuna na nyumba, mamuna wa patabasa, mamuna wa kala na negosio. Kodi we mbonzanga, usadzio ita negosio, usapatabasa. Usedziwa kudabukira kubiri achi kutakiti negosio. Kutia kwanisa kupatabasa, guli karu, kubiri kudabukio usedzi wako. Nime pia didi kuenda kasaka onchere nginzako mputoma nae pabozi mbo mufuma pabozi sipe didi dae. Anangwa basao ndi nchuno. Kunenda kubiri zao nkabi kuoneka. Angatambira nungaripano mwezi wa mara kubiri za pita pakonta. Anapapudza mipeta mbazi mara na atsikana. Angabweta kunyumba tambu tambu tambu tambu tambu tambu kubiri za mara. Mangawa ni mangawa. Majota. Kukwa na fiari kukwa na fiari. Mangawa nangu alimipeta. Kubiri angazambira kuzigawa nkabi kwa nisa. Ani ndi anafunemwe. Tenguli kutimba amuna ajera. Amuna na karu. Amuna na mota. Amuna alimbasa. Shamwali. Ndoko kapioni. Anda ucherengana munchunu. Basa kupata chimwana gula nguo. Basa kupata na gula na njimu.